Amtoin kaya ibun si onowar ki timenis mang kay. Ay nang po ano wag yao kan tanika pako puni pen kay ngabung may gan ni. Na timetuan roro ano kung ikakan ako ikanuan wawam may kana kunan kana koro kanuan nam tapas sa iyo. O ibun na ko imkira ko timetuan karo ay tapim kina wanti ngabung ayon na. Timetuan na pen daisy ko kakan ako ikanuan ng oram. Kunan ba kin narinay kaya na kunan na nga ni ko, di merulong nga ito kukulayin karawakin na ko sipangam di, di nga apong ki. Nga apongin ng tabi sa iyo.